0: Iwe angapa mseta ngangabutanga sika japa ngabutanga. Iyo iyo iyo iyo. Brrr tata. Tanga sika manrom for vitunan komanrom. Asia rombu neke zola rek for amparan. Vituman rombu te devine neke zola. Heli heli fu zola. Heli heli fu. Nyarkam vitunan manrom tanga sika manrom. Pare sika. Pare. Pare naro. Mana flantananam soma mari. Ah ah ah ah. Rombu tangana. Rombo rombo rombo tangana. Zamazemba meza gweta hili zelai fulka gweta salegi fu salegi gweta mama gweta mama gweta mama gweta mama ala habine nangan grate karo koize
1: soram na na na ne
0: ayema pare no mene mene I'm your

yeye ya kaanganga ni ya taratara aja kakagungo au ya kakamakuri temakuri sisi wa yu enatauroa yu wakiraki ni mua rina nundeirei ni mua mente mwandrinan otaka uwarinan au nikalikia kinepe nora kia ateya ke amine sina nukuntereirei ya onikilipesi nikapita kakawakinte sisi wa yu pa nkana anora kinke nukunea katea ipa yei rotakini ya taratara aja kakagungo au ya kakamakuri ke tewana meibuwa konna kande au te program ina montani karekei buokai ente tai etabe pa aongan nakea ya kangangan tereirei au nikaungari takia na roroi entereirei na yausu na yakawa au ya papakuru ayi waru nwakinan tisu ina mona anasiso tu program men surai diririgiai nikawari imo reirei ya keion tarawa teina inano mepeso au ndisa nikawari reirei a keion na papakuru nikapene yon kilipasi takantani nga pangtana apene atei ake amina ina nuntereirei te program ena karikea nepe kawarai atei ake amina isina nukuntereirei ake apaka ayaririki menno nubwa na kunti bima onunga teririki e kainak disin susu ayo ilo uya tani makuri men te potakiri ibukin te mauri akote georaki aoni kariki peime anasim te potakin deirei ibukina pa ena karawaki te makuri susu na koi atei ina nuntakawan deirei ngayare aipun te panan buusi aon kaunganan na koi mikaru sibu awai tan tararuwa ya atei ya ikai pa edangin kakawaka mi poutoka na konti susu ayo pa aongan te ime toa roirein ayataratara aya kakawongo awai ya kakamakuri dapat aya nasimi masibumi pa yaongan teka ya takite awai ya kouru ake ya woi ya kinda ibukini kapaya ya awa kapaya ni kilipasin kai awani ngapung sabene ni kaupa kawain takapaya na koi ya ratei ni mua mentereirei awa ke amena isina nukun tereirei kamdapa kain kilipas awarapeo mengkami temeuri tiroi awa tetap

0: tara na yei ti ti remen ro kon na tara bon ti nga pon nga yo kes na to ro dikin ke ino kon na na kong ra responsa ta kan ta ni nga go e tas disani me wa ken ti nga pon nga yo una pon ka ka wong ro ke pon e ke ines kan wan ra sira kin ti nga pon nga yo me na kong ra responsa sina ke ino ko dikin kon na kong ra responsa i bukin no ra
1: Kuna mauri kilipa sinta meru ante nga po ngayo. Yaka daw roo kam na mewa ken duwi kayo. Menta bota gini makuri ibugin te mauri ako tagi oraki. Oni pero nga gini menna obisin biyakinan tararuan te mauri. Men te program at the AT scale. Oni manina gini menta ti fed. Nanarabata ni bupo gini tautega na Australia yoni kilipas. Dira te AT scale program. DT scale punto program ya po ayasen katapanagi ni muwante na makaina asun tiri kayo AT scale ito ibukin the scale up of assistive technology ay inanulagin detaya scale up pun katapang akan tamagulin susuo nilikirikay maya tataratara ke takakawungo o takakamaguli assistive technology ke assistive product ayo ya kaina sinakunpay ni pupukin na runtipay ni kakawungo tigirasin taratara ke tigirasin ni mataki detay takani mauku o tiyoko Terangan tori, otenani kai pe, ai anapoka na kakamakuri te tei. Yesen ka uka kiana makuri, TT scale program, nta ka opung nwai wa yei pungin sun, dirigei, nte mere, ari merina ni pikini be uwez, ote kei G5, ilon te minita, men te pota kini makuri, pukin te meuri, o katuki orak. Te minita men te pota kini irei, te aita nisina men na Australia, na kone kilipas, awana metanungi, anabis te yunusevu, yoni kilipas. Awani puka meruwa kina pe pungin te assistive, tikino orachi, di on nabe ki the world assistive, Technology day, ari ekorawakin na uwan sun katuarilik. Maana buto niyang at kaupa kawain takapaya ki unlock the everyday. O yung tapin programa yu, pa inakorawa anamakulin si suna ko yate ya ki aminan tiriday o aki aminan takawa. Aki men nunuwa na kontipi meonuwa tiriliki. Ibukin nora na yakanganga na yataratara ay yakakawungo o yakakamaguli o nikariki men kakuroy pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na ko yate ay ka akunyag pa yaya yakangangan niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri. Tamakuri si suwa yu, inatawroy ng wakin agi, ni mua rinanong dayday, ni mua men temuan rinan o takawarinan. O ni karikia kinapa, nora kiya at yaya ke aminay sinanukun tiriray yu ni kilipas ni kapita. Kakawagin si suwa yu pa, ngkana anora kin kinukunyag katiay pa yay rotakin niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri. Ke tuwana may buwakon na kanne o te program Ina montani kare kei bokai yang detai etebe pa aongan nake aja kangangan teriri oni kau ngari takia na roro yang teriri na yausu na yakawa au ya apa makuru ayi warun wakin nanti su ina mona na su tu program men surai diriri kiai ni kawari mo riri ya kei yon tarawa teina ina nume peso on disa ni kawari riri ya kei yon na bumakuru ni kapene yon kilipas takanta ni ngapangkana apene ya teia ke amina ina nun teriri The program ena karike anape kawaraya teia ke amina sina nukun teriri ake apaka ayaririki men nonowa na konti bima onungo teriri E kaina di sim susu ayo iro wiya tani makuri men te pota kiri ibukin te meuri ako te georak Oni karike pei me ana sim te pota kin deirei ibukin apa Ena karawa ki te makuri susu ana koya tei ino nan takawan deirei Mayare aipun te panan buusi on kaungana nan koi mikaro sibu Oi tan tararua ya tei ay kai pa Erang ni kakawa ka mi pouto kana konti susu ayo pa Aungan te ime to aroi rin ayataratara Aya kakawong awa ya kakamakuri. Dapata iya, nasimi, masibumi pa. Yaungan teka ya takite awa ya kouru. Ake awa ya kinna ibukini kapaya iya. Awa kapaya ni kilipas singkai awa ni ngapung. Sabena ni kaupa, kawain ta kapaya. Nako ya ratei ni mua mentereirei awa ke amina isinanukun tereirei. Kamdapa kain kilipas awa rapeo men kami temeuri. Tiroi o tetapu.